gege liman do tebe tebe tebe fas de liman ta pramansa di bago jame dole liman ta pramansa na zangba nyeme ama fi mu ama fi gigi ama fi ntalo ama fi gigi acha bi aja bubu aja gege liman don don don don don oye ngata ewe braba ntamenta menta menta men wati bi she ngae kape ka grebe wati bi she kape ka grebe wati bi she ngae kape ka grebe wati bi she ngae kape ka grebe

0: Swala zinne nyamba.
1: La zinne nyamme.
0: Msambisi adi swala kwenye uro ajansang sengulisi.
1: Swala gomea. Siyamkama
0: kela kadame. Ya ajansang evangila spora sak pisi nsoba. Dik la dunu pila wa soba ntik ntan pisi la tan soba. La badal zin sobdo. Nkarambisa sendatik ntabdo ninga kwenye sida para. Parame jifla marabe minga. La a Jésus wa ya sabab sokun yelba. La fizine yamba. La absent nyelwoto obwilig blab nous la blogori. Ti karambisa son linoro obsenya swala. La a Jésus yelab la me. La fizine ya. Wala mbasen tu mama. Mame tumda yamba. La absent gomgoto. Ofu sabzutu enyete. Dernya vosum sango isena kwabram yelwen sugli obnam pama sugli la isena mongo bram sugli obnam konga sugli swala gomla woto
1: wena myura pampere
0: msambisi darara tame krista vura pore abligsa absinda tun subramba na un wilig vin ak te bam pale be yorngi a Pierre a Jean a Marie Madeleine Pipi e Maïs Kalambisa fo la mam banga hakika ti swala kale be yorngi yasi la arasem pisno pourin ab sohane Kalambisa un wilig ba te vura Jerusalem marming ti abnan tuma panga tuwa bam pami nking masan nti tum tumning bamba Jesus mbahne ba dille pulumata lawoto avusum song sigame avusum song sigame tibeti badale tuntun bala tigmata bla vuru bala abu maram sin yinyingli sobro senda fronta on wa wulumne do ninga senda de wa point ne fa pa ma kuni avusum song sika ne fa kuni wa fo la mam sobrari net kam de ga kuni nantum tigna nyinga la ameng na wa ntig pam arzan suno tot sa ba nyinga ka wato kan sa ba dille it fa pa ma avusum song wa a Jesus nda kwaptun tunba halpin wenne tibam diktum na titafo la mama e fa pa ma vusum songo dile pus wen barka ti susama sam
1: msambisi rinna metu tun sia krine ba bitsi de banga avusum songo i sinya soba ab homman buninga tun vima pori la senten son krine toto sankari e tieba na wayi salam bala krita sen en ki vuri razan pina pori bamengru arsana razan pisin pokda absanda en polom swang ninga sigame avusum songo la renda fosin de so sa bi bangi avusum songo manda bwin fu vima pori tendika avusum songo mamas waton potable da maton sen janda a bateri wa ha nyake yamna mikam te potable ban ne potable ne wol ma fa paletar ngori yam santar pohdun kelagdi a bateri wa sa nyake pili han kabebi po da katar ngori yam santa trast kont vienam yam san seye nya kapil asi tu no programme bi sarati le yam san nyak batri ninga mbe biwa yam na mikami te tora sa le ka kont vienam krene san katara vusum son katara vienam fa san yo lan katara vienam mi fo nan lui dikke po fo nan lui borda po fo nan lui kons po mi san bisi a vusum son ya ton vienam kamam evante di katara sa mamati ngeti yel kangi ya krita men ngiri nantu ma swanger sina wa jin nyam wa katfa sambisi krita men le bi pasa mi nyam sambi ma suguru bi mi la senti se bi ra vusum songo i suguru pong na yito bweta jezi yito to ati ya vusum song atum da ya vusuko amman ha man neton ya vusuko ab ya ton vin ba man pum ba fangili la wakat kenri ton pusuta pusi et kat kenri mi nyoka vusum song si ay wakat kenri ton pura pur bera pour son sonda tem pour vin bio la pas tenir de mbona vusum songo nantu lo bang bumbuninga ton san cerdamanti sombay vusum song mi fois tibela nugui bambi ton toar wakat fa zambisi e tire minyo ko vusum song sera tera ninga singida nan kindikam
0: wena meng vusum songo bisigi wa songo kamba fa yilli to toron wum wena pang soba sindati te blik so ninga te tore maneri te tore sekle mense wa pama si sa fangle it ba wen tori wen vusum songo bi wa song tete ka dununenga it vi masim bezina ning saskanga vusum songo sa kanyamba ya tono to bi wa songo wena meng vusum songo bi sing wa songo Evangile songo tsin kelaran abiyam ti badalji sobro kan bisala ken ti mata abdo ni na sin daron pour wa kad bouffan a point connaissant ti ta ki tem parame te bla ki ti je tarabim la a Jésus le wa me on va yel ba la fizine non la yib sobab le yen te bon la fizine yamba wala mbasa tu mama mama tum na yamba Kenge dunia fa pokonti kit neba fa leba kom karambisi la kop sobo ba la biga la vusum song yulinga a fusa tuntun bazutu enyele rien vusum songo tanning son kotia nyam sinanti kobram sugli dunikan la pokin avram pa ma sugli wentori la nyam sinanti mongobram sugli wen tole kanam pam suri msambisi a Jésus basa ton kanane karambisa ne ton tunba dalin ti runo na ne pap evek rama ton pet dama bakran sam dama a Jésus ton rabbe obnuri dille fo santi kan wakan sam yi la fo sam be wende bisam be wa Jésus o tin pam suru to la gnusi ne vusum song beli ti atoro bale ne san benefora arfa son orfom legen fom on kont fos ndata fa gilli ti fo yi ke ti anyela fram bere kan sama ton me jeho ka chekal sida ka chekal usku la ton san vir vi ma porin be son ve fa ton ton sam da vusum song sunri al fos na yi minti fo ya zak soba man yi kadam zang sa tu fo han yi fo den han jeta aya to len to parla lo tori afu hum song yol len na fo yete man tu la sa dikan ay fo han yi warma non fo ta fo hum song be fo sun wa ngom ni fo la king yi man tu la king ti ka ka son yi la ton mi mwe da dama mbala man da fo hum song karata he et bon ha fo hum song souli da sama sunri ti watni wakan samira er watni le bra viro bala vum son ha yimba tonno ton le bra viro kenda baton ken wendo to ma ha in yer fubera ya ni salaba nedeke le bra wanga kawto
1: yawto
0: kan sama er nyok wen seta vum son panedo ti besen ve fante sambire bir bo ha vum son suguri et king mon père dama tole ntikin nde sugul sakrama ta vos msong na kor suguli et tinga sugul sakrama yel et danyimi fo sammi kam to rira sobo nde pam pas ko man fa jiri ti jiri san ka befo bo morone confession signe jiri me sam bi bi bon wende te songo te hi jiri la pokon on a song de sikang me
1: mina msambi si sanki la rasoma yemeti evangile le zingi a jesu ye la mete wala ban tumbama bam metum da tondo a jesu han tum tondo go bitire ta jesu ni yabuni nga tondo me nanyere ya la gala tura la nomo sa ton nanyere nda la am datam de ton sinya kri ne ba et welle ket nomo sa ne kri ta nomo sa et nam wa kri ta sin nam sa la da nam nam vi tebe son wa pabar kri ta kap son zuk ne de bomye Abson wan power krita ka krita mbon ner pare abson wan power krita krita pa tuneri krita tuma tum sama namasne
0: msambi pa jukner me
1: pa jukneri fo sam tuma tum son tu non sangwa non ka nga wen menga nan son fo non ga pou la san ya jirim be tum la fo tum nya namasne yam ya krini ta wen nan son mam wen ka nan son fo de wen ka tum pot pot tum jirim be tum bi wakadam tuma pe tum ni nga fo tum te ka likin tuma ti tout sans pam fou nyina yi fotou tebe yi la saye sida pour la dunira maratna namas fou mzalam nyinga no obsuri to wala krite sin yeli fo pri na ye kasanga arzani
0: bil pus wen barka axel kona kor bark pus o yiltit pou wen barkusko la riol mbasi

0: Wala ambalemau ame ala fu ame ala barakada ame ala wali nyumando katuguni ni senuma barakala anye ala kakuma lame anye Yesu Kristo ka evangeli mara anye batem soro anye kretien ya togota ane kretien ya jogo umiye Kristo yere jogo ye hakili senu lebe anundeme walisa anka Kristo jogo tachena Krisa miye alaka kumala bato. Ani aye alaka barake foka dafa. Foka ta se adama. Aye afa alaka no hali. Aye afa alaka kuma fana labato hali. Aye adama den fana kanu. Aye an kanu. Fo an ka kanu ya koson. Atara fo kruaka. Atumise ka ban. Ka foko. Ne nana alaka kuma foli. Kuma fodoronle. Ne mana ka nito ni du koronu koka. Katuguni, ne ka yorobe fa kini borola. Ala ye dunye dan. Kabini ala ye rema dunye dan. Ne tunisigini mbe fa kini bolo fe. Nga, ala ka kuma laba toli koson. Adama de un kanu ya koson, adama de un kisili koson. Yezu tarafo kruwaka. Ulasa ambale mao. Ama me ala ka kuma na ko. Ala ye dunye dan. Ala ye dunye dan ni muye. Aka kuma kan dama na ala ko mi o beke na ala ko yirika turu yir bubo bajiu jege o femi mbela jele me dukuru ko kan sankolo ni dukuru ala yi ada ka kuma kan dama fe ani fana Jean senum ba fo anuye aka evangile la ko ala ka kuma kera mroye kana sigi anfe ala ka kuma ka yireke adama de mroye mro na fi mro kwe mogo ye kana sigi anfe wo alaka kuma min kera mogo ye kana sigi anfe wo ye jonye wo ya mati Yesu Kristo ye ani fana fora tugu alaka kuma na ko ala tumbe dunye dana watimina ko ala ni tumbe fembe sanfe atumbe jiu sanfe atumbe fembe la jele sanfe ala ye aka kuma dan ni ayere ka kuma ye ala ye dunye dana ayere ka kuma ye ani yani jumasi nata amina usilike omiye tigia saba ka selie. Ala sabate tigia saba ala kele. Ni jumasi nata amina usilike ambu omi fanafoko sentrinte. Ulado ambale mao. Yezu ala hinena adama deunla. Adama ni awaka jurumu keleko. Aye chira chaman blakana. Aye mogo chaman blakana kala. Ale reka kumala kalekana. Ale reka kumafo. Ochira laba okera Jean Baptiste no minana na tume mogo baptiser Jourdain Bagila ani Jean Baptiste ye Yesu ira jamala ala ka saga denfle mimbe dunye hake ubo Yesu nana ayi ala ka barake foka dafa nga awiye Yesu dobolo Yesu ala ma Yesu ki toro kama ni dukoro nko kande anu yere ya ni juguya Yesu sona ni bela jirema katuguni na mason ni toronima na mason sayama na mason ajolo bonima antena kisi abada adama dente se ka kisi saraka wore bolofe kira do wore fona ka kuma te se ka an la kisi yezu nana ka alaka kuma fo ajoli senuma ayeu bon an koson ni mise ka foko kira obela obeyi jumuke nga moko siti se ka bolo korota ka foko Yezu ye jumuke ni ndu koron kwa kan. Akabara watila. Yezu sona uma. Yezu ayye ayredi. Uya faga, uya gwenge logo kan asara. Nga akununa. Anana bo apotru uye. Anana kuma ufe, anana baroni uye. Nga ayafo unyanako. Auye tuyoro kile. Mbeta mfafe. Nintara mfafe nekone ya barabana ni ndu koron kwa kan. Inye kuma min kalfa uma. Inye ki min kalfa uma. Ni matam fafe ka nyina fe ko akademe baga nyine a okumani abna to jila atana ta yoroshi katuni yezu fakali ko fe chama apotru chama kosigela do tara ka furula do tara ka jaguke yorola do tara uire ka chila nga akili senun nani oye fangadi oma oye o jagele ya sranya tigela ka boju sukuna oye dayele otu mesran jufu minu nye oye odisi gosi olu nyakoro ko Yesu mi aya faga alele kisibaye awye tubi awye yelema katuguni kisiba dogorete wo ni senuman jigli sababu fana fe evangile sera fo farafin jamana na fo an fana fe mogo ye bato ta mogo ye avion ta mogo tamana o senka o sena ko ya dugute ko ya balma o te ko ya jamana te kubarduma fole barkala ni senu manka demeli barkala o tarafo o sera fo an fana fe ya ni ni senuman tu majigi evangile Yesu ka evangile tumbe dan Palestina ne Israel fana atunte se yorosi nga ni senu jigla o kan apotro gensena betara alaka kuma lakale mogoye ani ado ni retora ala wala sambale mo anka ni senu mandeli anka ni senu mandeli anka gwawiye anka jamana ye anka jama senu katoliki ye kristien bela jelenye katuguni dunya be flila kataka kanuya be bana andusukul andusula hine be bana andusula mbinyo mfaka ate au nyana foye wala ambale mao longo lo yezu ye le nyina ka potru fe au ye anyine ala fe ko akai ni senu di au ma ka usoni senu la wole ye na foro baye kretien ofe wole here baye ambolo au ka jija aka hekli senu deli tumabe ani sangabe amo nyine ala fe ya de yezu krista tola amina Walasa ambalimao anka wati bana. Wati mindira auma walisa anka se kana chubarduma ka nyakuru flafo ala ubana. Walasa ambao kilinkilin bela jelenfo ama anka jekulu mogo anlame baka ubela jelenfo. Ame ni radio nindeme baka ubefo. Halibi aka nisenu manjigi anka kawoyo. Walisa anka se katani anka baraye tumabe. Amo njini alafe ya denyuzi krisa togola. Amina. Mogo mi tumbe anka nekejuru kana kera sababu ye anka fota usera auma. Uya balma muso Genevieve Bugie. Mogo mi fanabe mekro nyafe. Ni ye evanzili kala ni ka nyafoli ke ala. Uya balma che bazil pare. Amina njini alafe ya kala musa ure ira auna. Fani dena klise nutogola. Amina.
1: Ala be kumana an fe an ka kan na lumbela ani tuma be mbalmanche mbalmanso Jesus Christ ala nambe matri ka kumala me an kana an dzukungolea etulo malo ala ka kumala ala